sola sa ju dun klung runang chi leng phun bling bling bling bling bling.